besa nka ito wotesa pireti nebito funarude nebesa nganto wotesa nebito funarude ema besa nka ito wotesa nebito funarude pireti yo nki ito wotesa nebito funarude.